0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Dream Radio time. It is now 8:24.
3: Dream Radio!
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
9: Available sa mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
10: Ahoy! Kidney Care time!
11: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
12: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Tara na,

0: or state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!

pinapasok yung mga kids. Alam niyo na kung bakit. Ayan, so gising na ba ang Team Kape? Team Gatas at Team 5 Minutes pa dyan? Welcome sa inyong midweek update. Kasama niyong ate DJ Senpai, kung saan kumpleto ang Chico from Malacanang hanggang Tacloban. From Sports Court hanggang Showbiz Report. Tara na at iscroll na natin ang mga balitang dapat mong malaman ngayong Miyerkules. Gobyerno nire-review ang school security nationwide. Painit pa rin na pinag-uusapan ang nangyaring school shooting sa Tacloban na nag-iwan ng tatlong patay at mahigit 20 students ang sugatan and teachers kasama na dito. Dahil dito inutos ni President Ferdinand Marcos Jr. ang malawakang review ng school security protocol sa buong bansa. Samantala, gaming app pansamantalang hinarang. Pansamantalang blinock ng gobyerno ang online game na Gorebox. Upang iniimbestigahan kung may naging impluwensya ba ito sa mga menor de edad na nasangkot sa Tacloban shooting. Binibigyang diin ng mga opisyal ang mas mahigpit na online child protection. Ekonomiya ng Pilipinas, binabaan ang growth forecast. Binawasan ng economic managers ang growth forecast ng bansa para sa 2026 dahil sa epekto ng energy issues, inflation pressures at mga kontrobersya sa ilang infrastructure projects. Patuloy namang naghahanap ng paraan ng pamahalaan upang mapanatili ang economic stability. Terminalini! Fifth death anniversary pala ngayon ni Pinoy. Ngayong araw, ginugunita ang 5th anibersaryo ng pagpanaw ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Maraming netizens at political groups ang nagbigay pugay sa kanyang legacy at serbisyo publiko. Samantala, Tacloban and Ormoc area forecast today, maulap hanggang bahagyang maulan. Sa maghapon, posible ang scattered rain showers and thunderstorms, lalo na sa gabi. Temperature nasa 25 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius. Magdala ng payong dahil baka umiksen na si ulan habang pauwi ka pala. Reminder lang, kung may bahay sa Leyte area, maging alerto sa biglang pagulan at madulas na kalsada. Ingat-ingat pa tayo, minasan. Huwag tayong makipaghabulan. Ayan, para naman sa Tacloban school shooting update, patuloy ang investigasyon sa nangyari pamamaril sa loob ng San Jose National High School. Latest na mga detalye, 3 estudyante ang nasawi, 20 ang kabuuang sugatan, at 2 grade 9 students edad 14 at 15 ang sospechado. Pinaniniwala ang matagal umanong nakaranas ng bullying ang mga suspect na hindi naman pinaniniwalaan ng karamihan. Narecover ang isang Glock pistol at isang .38 revolver. DepEd nagdeklara ng high alert situation at PNP nag-utos ng mas mataas na police visibility sa mga paaralan. Naduroyla. Ay nako, security sa mga paaralan ni higpitan na. Magkakaroon ng mas madalas na police patrols sa school assessments at koordinasyon sa LGUs para maiwasan ang kahalintulad na mga insidente. Ormoc local news muna tayo, minasan. Agriculture Watch, patuloy ang monitoring ng mga local agriculture offices sa Leyte dahil sa banta ng mas tuyong panahon sa ilang bahagi ng Eastern Visayas. Pinaghahandaan na rin ang posibleng epekto nito sa produksyon ng pagkain at kabuhayan ng mga magsasaka. Infrastructure and Community Services, patuloy ang mga local development projects sa Ormoc at Leyte para sa road improvements, drainage upgrades at disaster preparedness programs bilang paghahanda sa mas matitinding weather disturbances ngayong taon. Oras natin 9:50 AM na. This is Dream High with your ate DJ Senpai, only here at City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. We'll be back. Stay tuned.

Oras natin, it's 10:42 a.m. na minasign. And we're back sa Dream High with your ate DJ Senpai. Only here at City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. And nandito na tayo sa ating second batch, minasan. And nagtapos tayo sa Scorpio. So, patuloy tayo sa Sagittarius. Nagtapos tayo sa Libra, patuloy tayo sa Scorpio. October 24 to November 22, huwag mag-alala dahil anuman ang gawin, tiyak na maganda ang resulta. Iwasan lang ang iyong katarayan. Matari talaga. Totoo yan. Lucky numbers and color for today ang 13, 16, 39, 45, and yellow, green. Sagittarius, November 23 to December 21, pinagpaguran mo ang lahat ng meron ka, kaya huwag pakinggan ang kamangmangan ng ilan. Lucky numbers and color for the day ang 12, 24, 36, 42, and violet. Capricorn, December 22 to January 19, isang tawag mula sa minamahal ang magpapaganda sa iyong araw. Walang dahilan para sumuko sa laban. Lucky numbers and color for the day ang 10, 23, 34, 40, and rainbow. Aquarius, January 20 to February 18, marunong ka ngayon makibagay. Ugaling magugustuhan ng mga magiging kaibigan. Lucky numbers and color for the day ang 8, 23, 35, 40, and red-orange. Pisces, February 19 to March 20, isiping mabuti kung ano ba ang nais gawin. Huwag magpadalos-dalos ng desisyon. Lucky numbers and color for the day ang 6, 15, 34, 41, and neon green. Aries, March 21 to April 19, mapagtatanto kung gaano ka nagmukhang estupido sa mga nakarang araw dahil sa takot. Baguhin mo ito. Lucky numbers and color.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin Printing, Sticker Printing, Labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

oras natin. It's 11:10 a.m. in the sun. Welcome back to Dream High with your ate DJ Senpai only here. This is the best FM station. 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating Sports Buzz Minasan. And para sa ating sports na may extra rice, palarong pamasa 2026 Legacy continues. Mahigit 13,000 students, athletes mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas ang lumuhok sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur, isa ito sa pinakamalaking youth sporting events sa bansa. Weightlifting is officially here. Big win para sa Philippine sports dahil official ng medal event ang weightlifting. Matapos ang matagal na kampanya ni Hinalyn Diaz, ito ang isa sa pinakamalaking pagbabago sa palaro ngayong taon. Future volleyball stars alert trending sa volleyball circles ang NCR Sten at si RL Medino. Matapos magpakita ng gila sa palaro at makuha ang best server, best opposite spiker, MVP and finals MVP. Marami ang naniwalang susunod sa malaking pangalan siya sa collegiate volleyball scene. Basketball Cinderella or Cinderella story muna tayo. Isa sa pinakamainit na kwento ng palaro ang championship run ng Calabarzon Boys Basketball Team sa ilalim ni Coach Jasper Magno. Tinalo nila ang ilang heavily favored teams para makuha ang corona. Maraming sports fans ang tumatawag dito na isa sa biggest underdog stories ng taon. Samantala, NCR still the sports capital, targeting national capital region ang kanilang ika-19th na sunod-sunod na overall championship title sa palarong pambansa. Patunay ng kanilang matatag na sports development program. Samantala, dumako tayo sa Boxing Watch. Abangan ngayong linggo ang mga international boxing cards na tampok sina Jaron Ennis, Sander Zayas, and Floyd Mayweather Jr. exhibition appearance. Maraming boxing analysts ang nagsasabing ito ang isa sa pinakamagandang fight weekends ngayong buwan. Mga ka-dream high, kung gusto mong yumaman, magnegosyo, pero kung gusto mong magka-abs, baka kailangan mo nang mag-training. Samahan mo ako. Charat! Hindi kaunti nagpagtakbo kapag sale sa Shopee, ha? Alright, 11:13 na po ng umaga. Susunod na yung ating Dream Buzz or Showbiz Chica Central. We'll be back after this good music. Dito lamang sa 104.7 Dream Radio, the city's best FM station.

Oras natin is 11:39 na, minasan. Welcome back to Dream High with your ate DJ Senpai. Nandito na tayo ngayon sa ating showbiz updates. Ang ating showbiz chika central. Okay, mga meshi cakes. Lumipat naman tayo sa ibang department. Doon tayo sa kilig. Sa breakup rumors, comeback rumors, at mga artistang nagpo-post ng beach photos habang tayo ay nagbabayad ng kuryente. Sana all na lang talaga. Concert season is coming. Maraming OPM at international concert announcements ang inaasahang inalabas ngayong second half ng 2026. Fans natin ngayon ay mga busy mag-ipon, magbenta ng photocards, magdasal na makakuha ng ticket. Dahil alam nating lahat, mas mabilis maubos ang concert tickets kesa sa sweldo pag payday facts only. New teleserye incoming! Ilang major TV networks ang naghahanda ng bagong primetime series para sa second half ng taon. Trending ngayon sa social media ang teaser trailers. Kung alam nyo naman, nakikita nyo naman, meron tayong mga bagong cast reveals. Love team speculation and fan theories. Episode 1 pa lang, alam mo na ang ending of a future writer yarn. Celebrity social media watch. Trending ngayong linggo ang travel vlog celebrity vacations. At marami ring Gen Z stars ang lumalakas ang following sa TikTok habang patuloy na nangingibabang ang millennials sa hosting and television. OPM streaming boom. Patuloy ang pagtaas ng streaming numbers sa mga bagong OPM releases. Sana lang laging ganito. Para hindi na natin na AI ang napapakinggan. Okay lang sa'yo yan. Kinakantahan ka ng robot. Charot. Mas marami tayo ngayong independent artists, bedroom producers, and TikTok discovered singers. Nakakapasok na sila ngayon sa mainstream music scene. Love Team Radar. Alam nyo naman, mga Pinoy, kapag magkasama lang sa isang event, official na yan. Artists, magkaibigan lang po kami. Samantala, sabi ng fans, hindi kami naniniwala. So, minasan, dahil po ito sa nangyari, Erna. Ahem. Marami ang nagchika-chika na meron daw date. Ayan, isa to na sa ating hindi muna natin i-reveal, nakakaloka, pero ito sa mga chika. Ayan. And hindi muna natin sila i-reveal kasi baka tayo Ayan, minasign. Diyan muna tayo sa ating Showbiz Express. Kung atleta ka, good luck sa training. Kung singer ka, good luck sa high notes. At kung crush mo pa rin siya kahit scene zone ka na, good luck, beshi. Ikaw ang tunay na fighter ng taon. Ako yung ate, DJ Senpai, nagsasabing mag-exercise para healthy, manood ng sports para inspired at makinig ng OPM para puso naman ang mag-workout. Stay tuned sa Dream High 104.7 Dream Radio. Ay, susunod na pala ang ating unmute. Where the chakra are high and chika is fresh at ang good mood ay unlimited. 11:43 na po. See you later.

Welcome to Unmute on 104.7 Dream Radio. Ako ang inyong ate DJ Senpai. Kasama ng mga stress pero lumalaban. Comfort zone ng mga dilulu pero productive naman. At ang safe space ng may mga chika na di pwedeng i-post sa public. Kaya itaas ang volume. Ihanda ang lunch. At sabayan ang pinakaparangka. Walang tinatagong tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM Tacloban and 99.9 FM Ormoc and streaming worldwide on Weebly.com. This is your ate.

So ito muna ang unahin natin because medyo ano yung problem niya. Medyo malalim ang kanyang problema. Galing ito kay call center kuya ng Ormoc City. Hello, Ate DJ Senpai. Night shift worker ako. Nagkakasumpaki kami han akon pamilya kay Nasiring Hira nga waray ko daw panahon para haera. Kay permi daw kuno ako nakaturog kon adlaw nga nagsisiring hira nga diri ko naman daw hira harus makaistorya. Pero an kamatuoran makapoy good nga kinahanglan ko man magtrabaho hagabi para may income. Usahay baga hindi rin nira naiintindihan ang akong sitwasyon. Paano ko ini mapapasabot haira nga diri ako nagpapabaya han pamilya.

American call center boy o call center kuya han ormok. Usahay ang problema diri kaware gugma kundi kaware pagsabot, ware tinuod nga communication. Diri gud nira nasasabtanan kapoy han usa nga night shift or BPO, natrabaho BPO. Like they don't know because they haven't been in that situation probably. Asya paghatag ikaw hin panahon para magistorya kamo. Isa-isay hairaan imo schedule ngan kung ano ang imo ginaantos para hatrabaho. Bisan ko tiyay lang abanting time kada semana, makakabulig para maabat niraan importansya gihapon nira ha imo kinabuhi. Unta matagan herahin pagka, I hope la na magaliran pagka open-minded para maintindihan ka pa nira lalo. Kaduha, I have an option for you. Start investing para sa a virtual assistants na nasa bahay ka lang, work from home. Una, mas malaki yung sweldo. Believe me. Pangalawa, mas marami kang time sa family mo. Pangatlo, araw-araw parang day off mo. Araw-araw may trabaho ka pero araw-araw feeling mo parang day off ka pa rin. Why? Because you can still be with your family. And then, while you're working, you are still with your family. So, iba talaga ang work from home. Ano ko lang ito? Suggestion ko lang ito, imo. You don't have to take it seriously. Pwede mo i-take it seriously. Pwede diri. Pero amo lang itong ma-advise sa imo. As for now, nawaray ka pa magkapag-invest para work from home na setup. Ito ako lang mayayakan na imo is i-open itong imo family nga nakukuri ang kagihapon. Ngayon gusto mong gagihap makikbanding nga era. Although, working night shifts is no joke. Minsan nagkakasakit kita hinin. To the point nga we are very exhausted. Nga to the point nga ha day off naton, we sleep those days away. Actually, hatinod lang. So, amo itong hiya, call center kuya, be open. Let them know. Kay tao wala kita. Let them know para maaram gyud pera. Kay bangin dire hira maaram. Bangin they're just being selfish gyapon. So ipaitindig gyapon na era.

niya yung sitwasyon, okay? Di rin man ako nakakaginawa kanina pa. Naloloka na ako. Amay ito kayo, nag-stop na kasi ako pag, ano, pag smoke, guys. So, pat in the back, pat in, pat with, pat on, pat at. Basta, congratulations for me. Yes, so, okay, tama na. Tama na. Tama na ngayon. So, nag-ano rin ako, parang nag-stop na ako, share ko lang. Pag-smoke, hinahinay lang, okay. Dir kita nakaginhawan to, ay. Nag-withdrawal kita. Anyway, so, oras natin is 12:60 PM. We'll still have one more. And then, until 1 lang tayo minasan ngayon, ha? Because I have to visit someone. Yan. And this someone is one of the victims. And it's actually may pamangkin. So, condolences po sa lahat ng pamilya na naapektuhan kahapon. Anong isang araw? Isa pa yan? Yan. Isa pa yan, bakit di ako mga ginhawa? Ay, naku. 12:70 PM in a sign. We'll be back for more, so stay tuned lang dito sa City's Best FM Station, 104.7 Dream Radio.

0: Kung tripan nga barato, sulit ngan ganado, tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page, Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agri-vet supplies din hiha later.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong timan ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, TJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year. Enigma Music Fest 2026, one stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
5: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with sound check experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!

0: Dream Radio Time. It is now 3:24.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: and your favorite homegrown artists. Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Leyte Love Music Festival, July 4, Saturday, 4 p.m. at the Leyte Convention Complex. Get your tickets now at 3mentertainment.ph or contact 0961-707-6110 or message the FB page of 3M Entertainment Production and Events. Hurry, limited slots only. Presented by 3M Entertainment Production and Events. Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sikat.
1: Philippine Standard Time, it is now 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Nanindigan ang Juvenile Justice and Welfare Council na hindi sagot sa karahasan sa mga bata ang itinutulak na pagpapababa sa edad para mapatawan ng criminal liability. Ayon kay Director or Executive Director Tricia Oco, hindi solusyon sa karahasan ang itinutulak na pababain ang edad para sa criminal liability dahil ang dapat pagtuunan ng pansin ay ang root causes o tunay na pinagmumulan ng mga karahasan. Paglinaw ni Attorney Oco, hindi ito nangangahulugang kakalimutan ang mga krimeng nagagawa ng mga minor at sa halip ay aaralin niya ang mga dahilan o mga sitwasyon na nagtutulak sa kanila upang gumawa ng mararahas na aksyon. Sa ganitong paraan niya ay mapipigilan ang posibleng mangyaring karahasan o krimen sa tulong ng law enforcement agencies, local social welfare offices at iba pang ahensya ng pamahalaan. Samantala, binanggit din ni Attorney Oco ang anyayang matagumpay na rehabilitasyon ng ilang mga bata na dating nasangkot sa iba't ibang krimen. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

the city's best FM station. This is 104.7 Dream Radio. Sikat! And napapakinggan din tayo live na live sa 99.9 Dream Radio Ormoc City. Live streaming worldwide gihapon ha dreamradio.tacloban.weebly.com. Hello po sa mga madlang onliners natin, mga Ormocanons, and of course, Taclobanons, at kung saan man kayo ngayon, magandang hapon. Okay? 5:21, yan ang oras natin. At narito na ang unang batch of Dream Buzz for today. Mga trending na mga balita, mga headliners, mga kailangan nyong malaman on air. Buzz number one tayo. Okay? Ayan, this is the proper stage na kailangan na rin sigurong buksan. Buzz number one, iminungkahi ni House Prosecutor at mamamayang Liberal Representative Leila De Lima na buksan na sa pre-trial conference ang selyadong Green Bureau of Internal Revenue or BIR box na umano'y naglalaman ng mga tax record na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte. Mapakanta pa nito si Willie Revilla niya, no? Wawawi, buksan mo. Buzz number 2. Yan. Palitan ng piso sa dolyar ngayong araw, nagsara sa 61.55 pesos. Ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Miyerkules, June 24, at 61.55 pesos.

Here we go at 6:24. Kaka-refresh ang baga. Alright, Dream Caras. Iminungkahi ni House Prosecutor at mamamayang Liberal Representative Leila De Lima na buksan na sa pre-trial conference ang Silyadon Green Bureau of Internal Revenue or BIR box na umano'y naglalaman ng mga tax record na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte. Ayan, maraming nang nag-comment sa post na yun, ha? Okay. At kaugnay rito, hindi pa rin natatapos ang pre-trial conference ngayong araw dahil nagpapatuloy pa ang House Prosecution Panel at Defense Team ni Vice President Sara Duterte sa pagmamarka ng mga ebidensyang gagamitin sa impeachment case. Okay, next up. Ayan, inihatid na sa huling himlayan. Ayan, paalam Mr. MVP. Inihatid na sa huling himlayan ang nasuwing Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur, umaga ngayong Miyerkules, June 24. Paalam, Mr. MVP. Sana makamit ang hustisya, no?

kung kailangan at dapat kailangan talaga. Okay, next up mga Dreamcatters, banat ni Cayetano, nagpatutsada si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano laban kay Senator Ping Lacson, kaugnay ng naging pamumuno ng senador bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan, sabi ni Cayetano, halos lahat ng naging chairman dyan, sinusundan ang ebidensya. Halos lahat ng naging chairman, may reklamo o kaman, hindi nila sasabihing committee de absuelto or iwa-whitewash. Pero during the time of Senator Lacson, kaisa-isa niyang chairman na obvious, dinidetermine ang direksyon noong committee. Siya na ang nagtuturo kung sinong guilty o hindi. Di pa rin matapos-tapos to, no, mga Dreamcatters. Okay, and sasampahan naman ng reklamo ng National Bureau of Investigation si dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng sinalakay na KTV bar na pagmamay-ari ng kanyang asawa. Tahala, KTV bar. Okay, mga Dreamcatters, yan na, no? Okay? Sige, mga Dreamcatters, yan po ang ating Dream Buzz for today, Wednesday. Sana po ay na-inform namin kayo, kahit na kayo ay biyahe ngayon, kahit busy sa pagdadrive, at least alam nyo ang balita, mga trending online. Alas 6:27 na Dreamcatters. Let's play Medicine Beer. And this one is bittersweet. Only here on Dream Jams with Kuya Elmer till 7 p.m.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
2: sa una,

0: Dream Radio time. It is now 7:59.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Dream Radio time. It is now 5:59.
1: Dream Radio.
2: Ahoy! Kidney care time.
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahal

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: I don't know.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Philippine Center Time, it is now 7 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Nagsimula ng maghanap ng mga power supplier ang Manila Electric Co. o kilala bilang Meralco para sa kabuuang 600 megawatts ng kuryente sa ilalim ng 50 taong power supply agreements o PSA bilang bahagi ng pagsisikap nitong matiyak ang tuloy-tuloy at abot-kayang supply ng kuryente sa mga susunod na taon. Layunin ng hakbang na masiguro ang tuloy-tuloy at maasahang supply ng kuryente habang pinapanatili ang abot-kayang singil para sa mga consumer nito. Namatid na ang naturang power supply agreements ay hahatiin sa dalawang bahagi, tig 300 megawatts bawat isa na inaasahang magsisimula sa taong 2028 at 2029. Depende sa approval ng Energy Regulatory Commission. Bubuksan ang proseso sa lahat ng kwalipikadong power generation companies na maaaring magsumite ng kanilang interes hanggang July 14. Susundan nito ng pre-bid conference sa July 28 at pagsusumite ng bid sa September 1. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Paking Curves. Magandang umaga. Dream kada.

Taya ay lumilipad at ako ay iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga.

0: Ito ang iyong kaibigan sa Radyo DJ Pakinggers at nakatuto kayo sa The Morning Crew dito sa Dream Radio Sika. That's 104.7!
1: Sika!
0: Ngayong araw, sisimulan natin ang umaga na may good vibes, magandang musika at syempre mga updates na dapat ninyong malaman. Alright, para naman sa ating mga dream god at tumaya sa loto kagabi, ito na ang mga resulta ng PCSO draw para sa June 24 sa 645 Mega Lotto. Ang winning combination ay 41, 29, 27, 21, 33 at 19. Uulitin ko po ang 645 Mega Lotto. Winning combination ay 41, 29, 27, 21, 33 at 19 na may jackpot prize na humigit kumulang 78.5 million. Ayan na nga. Alright. And of course, samantala sa 655, Grand Lotto naman ang lumabas na numero. Hoy, hinihinit paglagas nila. Nasiring paan na lagas ka na mamati. Anake!
2: Aray ko!
0: Okay naman. Joke lang po. Anyways, good morning! Samantala sa 655, Grand Lotto naman ang lumabas na numero ay 22. 51, 17, 23, 53, at 29 na may jackpot prize na nasa 47.2 million pesos naman. Ay, nako, sana all. Ang mga nagtaya nga, ang mga nagdaog na wakay tumaya, congratulations! And of course, kung may ticket kayo, baka kayo na ang susunod na milyonaryo. Double check na sa inyong mga numero mga dream god at habang mapunta sa trabaho para lang o nagsisimula pa lamang ang inyong araw, samahan nyo ang mga kasama nyo ngayon sa radyo. At kami naman ang hanggang alas 10 ng umaga para sa mas maraming kwentuhan, request at paborito nyong tugtugan. Dito lang yan sa Dream Radio 104.7. Muli ako si DJ Packing Curves at ito ang The Morning Crew, tambayan ng tunay na dream kada magandang umaga. Coming up next, December Avenue with Saksi ang Langit. 7:18 on the clock, Dream Goddess, good morning and stay tuned!

0: for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes, sa Leytonet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leytonet Incorporated. Basta internet, Leytonet.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today

Hiram ni Renz Verano, 19 Underground ng Enna Mori, dulo ng pahina ni Wilbert Ross at marami pang iba. And of course, a special shoutout din kina Earl Quevedo, Mika Goncillo at NNCBC na tuloy-tuloy ang pagpapadala ng kanilang mga requests. Again, keep them going, Dreamcadas. Kung gusto nyo rin mamakinig ang paborito ninyong kanta, mag-comment lang sa ating Facebook page o mag-message sa ating Dream text line. Fiber and Telegram line with same digits 0921-419-6565.

0: Dream Radio Time. It is now 7:54.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there. Stop right there. Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, TJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year. Enigma Music Fest 2026, one stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
3: Just give me one more chance for one last.
2: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with soundcheck experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound-activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!
4: Philippine Standard Time, it is now 7:58. Nakito ang ating Dream Balita. Nananawagan si FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Po ng masusing pagsusuri sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas para sa kaligtasan ng mga mag-aaral matapos ang madugong insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City na ikinasawi ng tatlong estudyante at ikinasugat ng ilan pa. Kasunod ng insidente, inihain ni Po ang House Resolution Number 1147 na naglalayong magsagawa ng investigasyon in aid of legislation upang alamin na kung epektibong naipapatupad sa mga paaralan ang mga batas at programang nakatuon sa kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral. Sa klaw ng panukalang investigasyon ng implementasyon ng Anti-Bullying Act, mga emergency response protocol sa mga paaralan, mga programa para sa mental health at kapakanan ng mga mag-aaral, gayon din ang umiiral na juvenile justice system. Ayon kay Po, hindi kakulangan sa batas ang pangunahing suliranin kundi ang aktual na pagpapatupad ng mga ito. Binigyang diin din ng mga mambabatas na dapat siyasatin kung paano nakarating ang mga baril sa mga minor de edad at kung may pananagutan ang mga taong o mga taong dapat nag-ingat at nagbantay sa mga ito. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Paking Curves. Magandang umaga. Dream kada.